Time check tayo mga kaysa 12:42 in the morning. In the afternoon na. Yes, sa lahat ng mga nagbibiyahe dyan, isang magandang hapon sa inyong lahat. And syempre sa ating friendship to Miss Mina Rojas, kasama si Ellie Put. Ingat-ingat po tayo sa daan.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency, 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio,
1: One Radio.
2: Tindugo na.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pag

0: Control ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: Yes, time check tayo mga kaysa 12:35 in the afternoon.
4: Bukas ang radyo, simula na ang kwentuhan dito sa Cam Norte.
3: Hindi natin kalilimutang batiin si Sir Nolly Banyaria. Welcome po dito sa One Radio 99.7. Siya po ay nagsimula kahapon ng tanghali yung kanya pong programa. Mga balita at talakayan, Tatak Nolly Banyaria. Welcome po sir dito sa One Radio. Salamat rin po sa pagdalaw kay Pastor Rick Bulanyo. Abangan rin po ang kanyang mga programa at talakayan. Yan po ay sa pamumuno ni Pastor Rick Bolaño.

Surya Pascor Morales ng Camarines Norte State College. Aha, University of Camarines Norte rather. And to Tita Susan Morales Rojos dyan sa Manila City, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Eto, wag daw natin kalimutan ang mga senior citizens dyan sa Barangay Maganga at kay Kapitan Eduardo Ashawa. Maraming salamat po sa pagsama sa pananghalian, sa pagtutok kay Jonna at Tribida ng Bayan. Dito lang yan sa One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Cam Norteños, tindugon na! Mga kaisa, hanggang sa muli sa susunod na araw. God bless everyone. Love you, mwah, mwah!

0: Inyong napakinggan ang atribida ng bayan, Jonah Morales, sa programang Jonah Atribida ng Bayan. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, abangan dito lamang sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Camnortenios. One Radio, tindugun na!
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nakatala ang ikondusir kang Department of Education Albay ang National Simultaneous School Safety Drill sa September 13 bilang paghahanda kan mga eskwelahan sa anumang posibleng peligro sa mga estudyante asin paratukno. Sigun kay DepEd Albay spokesperson Froilan Tana, na ibinababa na ang kasuguan sa lambang eskwelahan asin ngunyan pigtututukanindaan na napiling eskwelahan na ipapahiling sa Central Office para sa simultaneous coverage sa aldaw na ini. Napili para sa Rehiyong Bicol ang San Fernando National High School sa Santo Domingo Albay kung sa ini ikukundusir ang nasabing aktibidad. Gaganapon man ini bandang alas 9:30 rin aga asin isa sa giwini ngani magin preparado ang mga estudyante, mga partokdo, magin ang mga magurang sa anumang posibilidad ng peligro sa mga eskolahan. Dagdag pa ni Tena na na-briefing na ang mga partokdo para sa isa sa gibong drill ngani magin preparado sinda sa mga mangyayari. Sinabi man kan opisyal na saruin yung pag-aandam mantang wara pang nangyayari ngani dai na iniikabigla kan mga estudyante asin paratokdo asin nganing aram na ninda ang sindang mga gigibuhon sa oras kang anumang peligro sa eskwelahan. Iyan ang barata sa oras nini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon, tintugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
11: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ininatod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nakapag-rehistro ang Armed Forces of the Philippines ning dakol na numero ning mga barko kan China sa West Philippine Sea. Sigun sa AFP, nabasada sa monitoring kan Philippine Coast Guard na iguang 56 na mga China Coast Guard as in People's Liberation Army Navy vessels kan nakadis na Agosto. Ini ang pinakadakul na numero na nairehistro sa Bajo de Masinloc na iguang 23 ng mga Chinese vessels, kaibanan ang 14 mga CCG as in siyam na PLAN ships. Sinundan ini kan 18 barko sa Ayungin Shoal, mantang sa Escoda Shoal ang igwama na namonitor na siyam na bihikulong pandagat kan China. Sinabi man ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea na si retired Rear Admiral Royal Vincent Trinidad na nakatuon ang sa indang bulana na pagmumonitor ngani na may paabot sa publiko na padagos ang illegal na presensya kan mga barko kan China. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo ako si Erickson Brutas, tintugna.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at dugtugin umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
13: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold. 20

0: 6-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyan na ang barata sa oras na ini. Datod sa indo. Can best coffee bean 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagpatanid ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSI mo sa mga albayanos na magsulot ng face mask. Maglihis ang namataang haze na darakan padagos na forest fire sa Indonesia. Mantang nag-iiral ang southwest monsoon o habagata, nadadara kay niyan hey, so ang nasabing peligrosong paros pa si rin sa nasyon. Sigun kay APSI mo head Bobby Cristobal na naapektaran kay niyan air quality sa Albay kung sa in presenting na sa moderate status, huli sa nasabing epekto kan Heysa. Padagos ang close monitoring kan Ahensya as inagkapagbariwas na sindanin face mask katabang ang Office of the Civil Defense. Pigaabisuhan man ang gabos na maging vigilante as in magamit nin face mask in kaso magluwas hulit hababaan kalidad kan paro sa Albaya. Ang nasabing haze, iyo ang napagkakaigwanin ni small particle sa parosuli sa forest fires sa Indonesia kung kaya naapektaran kayo ni ang air quality. Nakahanda man na hensya na magtabang inkaos igwang naapektaran kayo niya. Nagpatanid ba rin opisyal na dahil magpanika, magsulot ng face mask as in magingat sa posibilidad kan epekto kayo niya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo. Ako si Bernadette Banamon at tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
0: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
0: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: You're listening to One Radio. One Radio.
7: Trippy music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: Retro Jam on One.
1: The Province.
2: Camarines Norte.
1: The Station.
2: One Radio.
1: The Frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
2: Magkaisa para sa tamang balita,
1: impormasyon,
2: aliwan,
1: at mga musikang paborito.
2: Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
2: One Radio.
1: One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita.
6: Oras-oras balita.
5: Oras-oras balita.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpa-utob ang Department of Education may mas istriktong padusa kontra sa mga estudyante na imbuelto sa seryosong bullying, pisikal na pangulog asin iba pang aktibidad na naglalaag sa peligro sa seguridad sa eskulahan. Nagkapalaog ini sa DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment na nagtatalaan kan magkakaibang padusa depende sa gabat asin pauro-utro na pagbaylar. Para sa serious offenses, silingkan pauro-utro na bullying asin online harassment, pwede sir na matauan hasta 5 aldaw na suspension asin i-refer sa Department of Social Welfare and Development sa enot na pagbaylar. Pwede sir man na mauli sa non-readmission sa 2 asin ang katulong pagbaylar. Para sa high-risk acts, silingkan matinding pisikal na pangulog, bomb threat asin peligrosong hoaxes, pwede sir na ipautob ang non-readmission sa enot na pagbaylar, permanenteng exclusion sa 2 asin referral sa mga otoridad. Sigun kay Education Secretary Sunny Angara, dai ko kompromiso kan DepEd ang seguridad kan mga estudyante sa ibong kan pagkakataon na itatao sa mga nagbaylar na makapagbago. Mientras tanto, pwede sir man ay implementar kan school head ang hasta sa 30 aldaw na preventive suspension mantang pigi-investigaron ang kaso kung ipig ko considerar na padagos ang huma sa seguridad kan campus asin mga estudyante. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo ako si Erickson Bruta.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available.

0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
5: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
6: Magkaisa tayo.
7: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
8: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
9: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
10: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
4: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tindugo na.
4: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow, gustong-gusto ko yan.
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
15: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black,
15: may balak.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
17: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
18: You're listening to One Radio.
19: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Akala nyo wala ako, ha? Akala nyo wala. Pero nandito, nandito, nandito ako! Kasama niyo po para sa programang Healthy Happy Show. Ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ako po, si Billy. Billy na lang. Billy for short. Dahil naka-shorts ako ngayon. Yan ang outfit ko eh. Joke lang. Mainit ang panahon natin, ano? Napansin po ninyo. Mahangin pero mainit po, ano? Yung ating panahon ngayong araw po ng... Anong araw ba ngayon? Webes na, no? Webes? Hindi ako nagkakamali. Today is Wednesday pala, hindi Webes, okay? Nagmamadali. Okay, so Miyerkules pa lang po ngayon. September 2, 2026. Pero September na po, ha? Baka nag-uuna ka mo. Nangiturugan pa ka mo. Agosto pa sana. September na po, mga ka-best cafe. Ito pa ang programang Healthy Happy Show. Siyempre, kapag healthy tayo, happy tayo. Paano ka maging happy kung hindi ka healthy? Di ba? So, kailangan maging healthy tayo all the time. Ang programang atid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Available tayo sa mga pharmacy, grocery, supermarket, supermart sa inyong lugar. Tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape. Napaka-affordable ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hindi kailangan na mahal ang presyo ng isang healthy at safe na kape. Dapat po yung affordable po siya. Affordable for everyone. Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nay, tay, nagkape na tabi ka mo? O, siguraduhin tabi din do, ha? Ah, itong masiram, healthy. As in, safe tabi ang pigiinom nindong kape, ha? Nay, tay, dapat po Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Baratoon sana po. Pag mabakaling kape sa mga pharmacy or butika, sabihin nito, Sucolor Green. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sumasira mo nun. Masira mo nga ni.
1: Siram sana.
0: Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, hindi lang masarap. Kasi mas pinasarap siya, no? Siyempre, mas naging healthy po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po yan sa mga ingredients po natin, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yan po ang mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Baka sabihin nyo, nako, napakapait naman po yan dahil may ampalaya. No, hindi po, no. Dahil po, may pampatamis at nagbibigay pa po ng ibang klaseng sarap. Ha? Ibang klaseng sarap. Dahil po sa stevia, yan. Dahil po sa extract, dahon ng stevia. Nagbibigay po ng matamis na lasa at napakasarap.
1: Si Ramsana.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Oras natin, mga ka-best, 5:41 ng hapon. Sana po ay maganda po ang ating pakiramdam sa mga oras na ito, okay? Yung mga galing po sa eskwela o trabaho, pauwi na po, ingat-ingat tayo ha. Ay yung mga nasa bahay lang dahil po walang pasok, sana all walang pasok dahil po holiday. Lalong-lalo na po sa probinsya ng Albay, ngayong araw na ito, September 2, 2026. Tama ba? Ola Day. General Simeon Ola Day sa probinsya po ng Albay. Yan po yung pinakahuling general na sumuko sa mga Hapon nung World War II. Talagang ayaw magpatalo ng general na ito na nandito po sa Bicol noong mga oras na ito sa probinsya ng Albay. Siya po yung parang commander. Siya po yung may pinakamataas na ranggo sa militar noong mga oras na iyon. Ayan, kaya nagbibigay pugay tayo sa pagiging magiting at matapang ng ating general na si Simeon Ola doon sa probinsya ng Albay, dahil po ang himagsikan kung saan po naganap ay sa Ginobatan, Albay. Doon po yung huling sandali po ng naging bayani ng Albay na si General Simeon Ola. Kaya po nagbibigay pugay, nagbibigay po ng kumbaga parangal sa naging general na ito nung panahon doon po sa probinsya ng Albay. Kaya walang pasok, ano? Naging long weekend talaga yung probinsya ng Albay. Dala pa nung National Heroes Day noong kailan ba yon? Yung katapusan, di ba? August 31, National Heroes Day. Oh, pahinga ng isang araw, tapos September 2, holiday ulit sila. But anyway, sige, mabuhay po ang mga bayani ng ating bansa. Hindi lang noong panahon hanggang ngayon, di ba? Okay, boy, nakatutok sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ang programang hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Number 6.
1: Okay, tayo pong mga Pinoy, tayo pong mga Bicolano. And being a Filipino in general, mahilig po tayong uminom ng kape. Okay, mahilig po tayong uminom ng kape. Kahit anong oras, 'di ba? Lalong-lalo na tuwing umaga. Kasabay po ng ating pagkain ng almusal, parang hindi kompleto kung walang kape, 'di ba? Dahil nga po, tayo mga Pinoy ay mahilig sa kape. Dahil nga ay nagbibigay ng lakas, ha? Nagbibigay ng lakas sa mahahabang oras, sa mahabang oras ng trabaho ang pag-inom ng kape, di ba? Bahagi ng kultura ng pakikipag-ugnayan or pakikipag-usap sa iba habang nakipag-talakayan or nakipag-usap po, ano, umiinom tayo ng kape, di ba? Parang gumaganda yung usapan kapag umiinom ng kape. At napaka-affordable po ng kape, di ba? So, halos lahat po kaya pong bumili at uminom ng napakasarap, healthy at safe na kape. Pero siguraduhin po siyempre yung ating iinumin ay yung safe at healthy na kape. Sino-sino ba? Usually, sino po yung mga mahilig uminom ng kape? Aside po yung pagising ng umaga or anytime of the day, yung mga nagtatrabaho po na night shift, di ba? Yung mga night shift or graveyard shift, kagaya po ng ating mga magigiting na mga security guard. Ayan, mahilig po yan uminom ng kape. Mga amigong mga security guard, dapat tabi ha, so safe as in healthy na kape ang sa indong iinumon. Yan po, para sa indo ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sino pa ang mga umiinom na nakatutulong po sa kanilang trabaho? Yung mga nasa BPO, yung mga nasa Business Process Outsourcing, BPO, or yung mga call center agents natin, di ba? Yung mga nasa call center, mahilig po yan uminom ng kape. Hello, good afternoon sa mga kaibigan kong call center agents. Marami akong kaibigan na nagtatrabaho po sa BPO or Business Process Outsourcing. Kasi po ang trabaho nila, ibang oras po, ha? Magkabilang mundo ang kanilang binibigyang servisyo. Most especially po yung mga call center agents na nagtatrabaho po ng gabi, dahil po yung ibang bansa kung saan po yung mga kliyente po nila ay umaga doon, magkabilang mundo nga, no? Magkabilang mundo. Kaya yun, baliktad po talaga, yung gabi natin sa ibang lugar ay umaga. So yan po ang tinatawag na siyempre yung time zone magkaiba po, mga kaibigan. Kaya maraming mga call center agents po ang umiinom ng kape pampagising, ika nga. Pero mga kaibigan natin, mga call center agents out there, always consider drinking safe and healthy coffee, okay? So every time po kayong magkakape, siguraduhin po yung ano, yung healthy at safe yung inyong kape. At syempre, masarap, masiramon na kape.
2: Siram sana.
1: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. May mga patunay tayo na marami na po ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbabalik pa po ang programa. Diyan lamang po kayo. At pakinggan po natin yung mga patunay sa mga tumatangkilik po ng ating kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
0: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nagumpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher.

A healthy, happy show. Magandang hapon po. Daet Camarines Norte. Saang sulok man kayo ng bayan ng Daet at probinsya ng Camarines Norte. Maraming salamat po sa pagtutok sa programang ito. Wait lang, abatiin ko lang si Kuya Alex Imperial. Meron siya sa aking finoward na importanteng mensahe. Wait lang, Kuya Alex, ah. Okay, wait lang. Nasa na ba yung chat mo sa akin? Okay, ito po yun, ha? Okay. Yun. Sabi niya dito, anniversary celebration, 51st anniversary celebration last Tuesday. Kailan ba yun? Kahapon ng Diocese of Daet. Ayan. So, happy 51st anniversary celebration, Diocese of Daet. God bless po. Siyempre sa lahat pong mga naninilbihan po, no, sa simbahan. Siyempre pinangungunahan po yan ng bishop po ng Diocese of Daet, ano? At lahat pong mga pare, lahat pong nagsisilbi sa simbahan, at tayo pong mga parishioners, no? Mga taga Daet, happy 51st anniversary celebration, Diocese of Daet. Ah, 52nd, sorry. 52nd pala. 52nd anniversary celebration po ng Diocese of Daet. Yan, mabuhay! God bless everyone! Siyempre, batiin natin mga taga Naga City, Camarines Sur. Malapit na po ang Peña Francia Festival. Wow! Kailan yung ano, yung restoration? Kailan? Sa September 11, next week, no? Wait lang, yung kalendaryo ko dito, August pa. Punitin ko na nga to. Paksiun ko na nito. Ayan, so ang ano pala, September 11 is Friday, no? Ayan po yung translasyon, ayan po yung simula ng Peña Francia festivities, okay? Itong Marian devotion po natin, it's a religious event. Talagang marami po ang pumupunta sa Naga City para makiisa po sa Peña Francia festivities ng ating mahal na ina, ang patrones ng Bicol, Nuestra Señora de Peña Francia. Yan, September 11 po, translation na po yan, ano? And, siyempre, probinsya po ng Albay. Magandang hapon po, mga taga Tabaco City! Paring Chad, Bonkolmo, Kanchad Barbershop, Mami Normita, hello po. Ay, sa lahat-lahat po dyan sa fruit stand ng Tabaco City, loud and clear tayo napapahinggan. Ay! Maraming salamat po. Diba na po tabi rin doon si Kuya Billy. Mga taga Sorsogon, syempre, huwag natin kalilimutan. Sorsogon City, probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Oy, 5:56 na po ang oras natin. Balikan ko lang, tayo pong mga Pinoy, most especially in general, mahilig tayong uminom ng kape, di ba? Mahilig tayong uminom ng kape. Ang isa pang kadahilanan po dyan, ito ay nagsisilbi po itong dahilan para mag-usap at makipagkwentuhan sa mga kaibigan o kasamahan sa trabaho habang umiinom po ng mainit na kape. Lalo na po, ha, dapat yung safe at healthy na kape yung iniinom natin, ha? Huwag kalilimutan yan. Always keep that on mind. Make it a habit. Kailangan po, kapag magkakape kayo, isipin nyo yung healthy. Safe ba ito? Ay, syempre, masarap. Yan po ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix.

Best Cafe Green. Siyempre, ang kape ay kadalasang kasama natin tuwing almusal at merienda ng pamilyang Pilipino. Hindi mawawala yan. Diba, nag-grocery tayo. Sabayan na po ninyo ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.

0: pansamantala. Paalam ng pansamantala. Tayo pong mga Pinoy, kahit mainit ang panahon, di ba, dito sa Pilipinas, kinaugulian na po nating uminom ng mainit na kape. Di ba? Lalong-lalo na sa umaga para gisingin ang ating mga natutulog na nakalamnan o katawan, di ba? Kahit mainit ang panahon, uminom pa rin tayo ng mainit na kape. Yan ang mga Pinoy, the best. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Maraming salamat po sa pagkantabay sa ating programa. Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Always remember, healthy life is a happy life. So, stay healthy and be happy. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Diyos Mambalos Tabi sa Indugbo sa pagtutok sa satuyang programa Healthy Happy Show with Billy Banana.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre, hati po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Bye-bye!

0: Showbiz, showbiz, puppy D. Showbiz, puppy D.
1: Ai, ai, ai. Oh, eh. Alam niyo, nagpapapansin na naman itong si Catriona Gray. Parang binabalik-balik ka na naman niya yung kanilang relasyon ni Samelde. Oh, eh, yan. And sabi nga nung ibang mga netizens, at kasama rin po natin sa showbiz, sabi niya, eh, bakit pa? Wala na kasing balita tungkol sa kanya. Kasi akala namin, mananahimik na itong si Catriona Jones. Oh, Catriona Jones. Catriona Gray. Oh, yan. Nakalimutan ko na ngayon apelido niya, eh. Oh, diba? Kasi forgettable talaga siya. Kasi wala naman siyang masyadong ginawa after na mag-Miss Universe siya. Diba? Naging matahimik ng kanyang buhay. Tsaka medyo parang nahirapan siyang hanapin ang kanyang calling. Merong time na sinubukan niyang kumanta dahil magandang boses ni Catriona Gray. Maganda nga, pero wala siyang appeal. Kumbaga, wala siyang distinct sound na kailangan para sumikat ang isang singer. So ayun naman, nakipagrelasyon siya kay Samuel Bay. Na hindi niya muna tinuklas ang totoong pagkatao. Basta na lamang na feel niya, ay gusto ko yun, I like Samuel Bay. Tapos in-entertain niya, tapos kunya-kunyari nagkaroon sila ng relasyon. Tapos kunya-kunyari ay naging ano sila, nag-engage. O diba, sana uwi. Nauwi rin sa wala. Diba? Kasi kung kilala mo si Sam Melvin, hindi ka makikipagrelasyon sa kanya. Marami ang nagsasabi ng ganyan. So anyway, she took the chance in love and lost, and now she's just trying to let it float again. Sabi niya, alam mo, marami akong matutunan dun sa relasyon na yun. Talaga siguro marami kang dapat matutunan. Kasi unang-una naman, parang hindi siya nakitaan ng talent sa pag-aartista. Kasi alam niyo, pag naging Miss Universe ka, talagang napakataas ng standards mo. Tingnan mo naman ang nangyari kay Gloria Diaz. Naging isang sikat na artista at magaling na artista. Si Margarita Moran. Si Margarita Moran or si Margie Moran ay, nag-artista siya pero sabi niya, ay hindi ako pwede. I cannot be an actress. So ayun, naging ano siya, isa siya sa mga pinaka-respetadong mga taong nasa likod ng sining sa Pilipinas. Oh, diba? Oh, si Pia Wurtzbach. Nag-artista din pero ngayon naman, ay busy siya sa kanyang mga international chores and she's happily married with a foreigner husband, I guess. Kasi hindi gusto niya, mas gusto niya talaga ng tahimik lang. So where does that leave Catriona? Catriona is another girl who is kind of lost. And she has to find her way away and into a kind of life that would suit her best. O, diba? O, ano, Catriona? Nagdadangog ka ngon yan, Ning.
0: Showbiz!
1: Dapat aramon mo ngo na kung sisay ang piga. Iilusyon mo, ha? Tanganing dai ka na makuluganin buon. Aragoy. Diba ang ganda-ganda mo, Miss Universe ka, tapos broken-hearted you? Oy naman! Charot. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 16 after 6 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special!

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show.
13: The best na tugtugan.
11: The Tita Puliana Show.
13: Usapang showbiz.
11: At iba pa.
13: The Tita Puliana Show. Ang saya-saya.
11: The Tita Puliana Show.
13: The best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show.
16: The Tita Puliana Show.

39 to ha. 6:39 na po ating oras. At syempre, nandito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show. Ikalawang araw ng Setyembre. At napansin ko parang wala masyado akong nakita na mga comments or di kaya mga postings tungkol sa panghihingi ng good luck kay September. Ba't ganon? Bakit parang biglang nagbago ngayon? Parang iba na ang dating ng Setyembre. Parang ayaw nilang magsabi na, September, please be nice to me, ha? September naman. Mga ganon. Parang wala ako napansin. Siyempre sa ating Chica Grande. Alam niyo, medyo seryoso po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Ganon. Gusto ko kasi minsan pa seryoso naman ang beauty natin. Hindi naman tayo puro lang ano, Chica, diba? Siguro, naisip din natin dahil nga kabi-kabila na talaga ang ating mga nababalitaan ng mga karahasan na ang may kagagawan ay ang mga minor de edad. Nakakabahala po ito at hindi lang naman dito sa Pilipinas. Nagsimula nga ang marami nito sa Amerika at sa iba't ibang lugar pa sa mga bansa sa mundo. And lately, parang nagsunod-sunod pa dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naiisip natin, ano kayang values, no? Ang dapat nating itanim sa isipan ng kabataan upang maunawaan nila na ang karahasan ay walang puwang sa ating lipunan. Diba? Kahit papaano, ay sana mabigyan tayo ng kapaliwanagan tungkol dito. Kasi upang maunawaan ng kabataan na ang karahasan ay hindi lakas, ha? It doesn't mean that you've got the strength, kundi isang mapanirang pagpili ito. Mahalagang itanim ang mga sumusunod nating mga values ng pagpapahalaga. So, meron tayong iniisa-isang mga values o yung tinatawag nating pagpapahalaga. Unang-una, yung paggalang sa buhay. Ituro natin sa bawat bata na ang bawat tao ay may halaga. Walang sino man ang may karapatan manakit, manakot, o kumitil ng buhay dahil lamang sa galit o hindi pagkakaunawaan. Yan po ang dapat paulit-ulit nating pinapaunawa sa ating mga kabataan. Yung tinatawag nating culture of rage, no? O di kaya naman hate. Dapat nandyan yung paggalang natin sa buhay. Respect to life. Siguro naman sa tamang kapararaanan ay mapaunawa natin sa kanila. Kaya parang nakastuck na yan sa kanilang, hindi lang sa isipan nila, kundi pati na rin sa kanilang damdamin. At syempre, isama na rin po natin yan ang empatiya o yung tinatawag nating empathy. Yung paano kung ikaw ang nasa lugar niya, diba? Yung ilalagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng ibang tao na may pinagdadaanan. Kapag kasi natutong damhin ng kabataan ang sakit sa sitwasyon ng iba, mas mahirap para sa kanilang sadyang manakit. Parang hindi na nila gagawin. Ay, oo nga, ano? Kasi kung sasaktan, tapos kung halimbawa ako yung sasaktan, ayoko. Diba? Naisip ng bata yun, yung halimbawa ako siya, tapos siya sinaktan. Eh, parang, ay, ayoko. Ayoko niyan. Diba? Ganon. Pwede rin natin ituro sa mga kabataan ang pagpipigil sa sarili o yung self-control. Hindi lahat kasi ng galit ay kailangan ilabas sa kamao. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang huminto, mag-isip, at kumalma bago kumilos. Yung iba nga, meron akong kakilala, ang tinuturo niya sa kanyang mga anak, kasi puro lalaki, ang pagiging gentleman. At ganun din naman ang kanyang
Well, sabihin na natin ang prinsipyo dyan, ano? Yung kailangan, kasi pag gentleman ka, dapat hihinto ka, mag-iisip ka muna, at kumalma ka bago sa kung ano man ang gusto mong gawin. Diba? Kaya dapat, or yung gusto mong gawin, ay mapipigilan ka dahil huminto ka muna eh. Stop, think, and be calm. Pag na-perfect na yan, na-practice ng ating mga kabataan, medyo siguro magkakaroon ng kapaliwanagan sa mga bagay-bagay tungkol sa kanyang pagdadaanan sa mga ganyang sitwasyon sa mga darating na panahon sa kanyang buhay. Pwede rin nating ituro sa kanila ang mapayapang pagresolba ng problema. Mahirap yan. Problema? Pag problema kasi parang, teka sandali, walang madaling problema at wala ding mahirap na problema. Yan ay isang problema. Diba? Dapat talaga maging mapanuri tayo sa pagbibigay ng tags sa mga emosyon o sa mga bagay-bagay sa mundo. Huwag na tayong umikot-ikot pa. Never go in circles kapag mga bata ang kausap mo. Dapat diretsa. Turuan natin silang makipag-usap, makinig, makipagsundo at humingi ng tulong. Hindi kasi kailangang maging suntukan agad ang bawat argumento, di ba? Lalong-lalo na may mga bata talagang sadyang minsan na-influensyan sa kanilang napapanood sa TV o di kaya sa mga games-games na yan. Pero dapat talagang ipadama natin sa kanila na hindi sila yon. Iba ang kanilang pagkatao sa kanilang mga napapanood. Ganun ang dapat nating ipadama sa kanila. Minsan kasi, pag napabayaan natin at walang nagpapaalala, walang gumagabay sa kanila, iisipin nilang mas magandang mabuhay sa ganong pangyayari. Diba? O tama yun. Kaya dapat talaga turuan natin sila makipag-usap muna, makinig muna, makipagsundo muna, at humingi ng tulong. Hindi kasi kailangang sakitan agad. Of course, ituturo din natin sa kanila ang pananagutan. Dapat kasi maunawaan nila na ang bawat kilos ay may konsekwensya. There's always a consequence sa biktima, sa pamilya, sa sariling kinabukasan at sa buong komunidad. Yung pananagutan. May ginawa ka, pananagutan mo yan. Yan ay isang bagay na dapat nating ituro sa kanila. Ay, teka sandali, di mag-iisip sila, di ba? Ay, kung gagawin ko to, mapapanagutan ko ba to? Dapat ganon. Kasi pag nagiging natural na sa kanila yan, marami tayong maiiwasan na hindi maganda o kaiga-igay ang mga pangyayari. Nandyan din ang paggalang sa pagkakaiba. Kasi magkakaiba man ang opinion, relihiyon, personalidad, estado sa buhay o pagkakakilanlan, hindi ito dahilan para mang-api o manakit. Ang ibig sabihin, turuan natin ang ating mga kabataan na pantay-pantay ang tingin sa bawat tao. Oh, self-explanation na yan. Self-explanation! At syempre, nariyan ang tunay na kahulugan ng katapangan. Kailangan talagang baguhin ang maling pananaw na matapang ako dahil kaya kitang saktan. O, di ba pinalakpakan? Huwag ganun. Ang tunay na katapangan ay kaya kong lumaban sa galit ko nang hindi kita sinasaktan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay galit, alam nyo ba ang pinakamatindi mong kalaban ay ang sarili mo? Yan ang dapat nating explain sa mga kabataan. If you're angry, baby, you better believe me that your enemy is not your anyone else but you. Yourself. Sarili mo ang iyong kalaban pag ikaw ay galit. And of course, ang pinaka nakaka-inspire na value para sa kanila ay ang pagmamahal sa sarili at sa kinabukasan. Maraming karahasang nagmumula sa galit, insecurity, kawalan ng pag-asa at pakiramdam na walang halaga ang sarili. Ang kabataang may malinaw na pangarap
ay may mas dahilan upang alagaan ang kanyang sarili at iba. So, ang ibig sabihin, buong-buo ang kanyang pagkatao. Dahil pag nagmamahal ka sa iyong sarili, yourself, and your future, ang iyong kinabukasan, mas nagiging buo ang iyong pagkatao. At mas maging malinaw sa iyo na, ay, walang puwang ang karahasan sa ating lipunan. Ang karahasan ay maaring magbigay ng pansamantalang pakiramdam ng kapangyarihan. Pero madalas itong nagiiwan ng pangmatagalang sugat. Hindi kahinaan ang pagiging mabait, hindi kaduwagan ang paglayo sa gulo, at hindi kamao ang sukatan ng lakas ng isang tao. Ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamagaling manakit, kundi yung marunong umiwas sa pananakit dahil o kahit may pagkakataon siyang gumante. Yan po dapat ang na ibibigay natin sa ating mga kabataan ngayon upang maiwasan na ang matinding karahasan na nagaganap hindi lamang sa buong mundo, kundi dito mismo sa ating bayan. Bakit ako biglang tumanda? Wala lang. The Tita Poliana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. 10 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show.
7: The Tita Puliana Show.

0: as in woo. Welcome to Kedua Waras, kan satu yang programang The Tita Pollyanna Show. Pensi bila kau pak bengke? Yes. Pwede mo akong pang matamis sa mga juice, sa mga beverage, pati na rin sa mga fruit salad. Ay ako, itong mga nakarang alaw pala, palang gusto ko talagang kumain ng fruit salad. Kaya lang natitakot akong bumili. Kasi marami nagtitinda ng fruit. Ba't ganun akong magsalita? Okay kasi. Parang, alam nyo, nagdadalawang isip akong bumili ng fruit salad. Diyan po sa mga, meron kasing mga ano dyan eh. Yung mga ready-made. Pero parang mas gusto ko yung ako mismo ang gagawa. Tapos kinumpit ko. Okay lang. Ano mo yung, maggagawa ka ng fruit salad? Siyempre, kailangan mo ng buko. Kailangan talaga buko. Tapos may fruits, fruit cocktail. Di kaya pwede mo rin lagyan ng fresh apples. Fresh apples? Oo. Tsaka pwede rin lagyan mo ng mais, yung canned corn. Tapos cream. Tapos condensed milk. Of course, raisins. As in fasas. Basta lang walang pakpak na pasas, ha? Makakatakot yun. Nakakain mo tapos biglang, ay! Lumipad yung pasas! Parang ayoko nun. So parang kinumpute ko, hindi naman pala aabot ng 300. O, diba? Tapos, ilalagay ko sa mga canisters. Tapos, ibibenta ko ng tigsi 50 pesos. Aba, parang tutubo pa ako. Ganon. Pero kailangan maliit lang yung canister. Yung lalagay na plastic, ano. O, kasi talo ka naman. Kasi nakikita mo, minsan binibenta nila 25 pesos. Kakarampot. Minsan nga, bumili ako yung 75 pesos, ha? Mula naman yan sa isang fast food restaurant. 75 pesos. Tapos yung kinain ko, hanggang sa throat ko lang. Wala na. Kukunti lang talaga. So, gagawa na lang tayo ng sariling adin. Ang medyo may kamahalang gawin ay yung macaroni salad. O, dapat kasi pinaghandaan din natin yung mga ganyan. Para kung meron tayong bisita, meron tayong... Bakit ang baby tawa ng tawa? Oh. Di ba para bang may bisita tayo, meron tayong pang-offer sa kanya. Gusto mo ng fruit salad or macaroni salad? Tapos sasabihin ng bisita mo, may cake kayo. What? Cake talaga. Pero kasi talagang wala namang taong hindi kumakain siguro ng fruit salad, di ba? O di kaya naman macaroni salad. Kaya mas maganda yung meron kang stock. O di kaya naman, kung masyadong masarap, sabi mo, meron pa ba? Oo, meron pa. Kaya lang for sale. O, pabili ako 5. God. Oh, maganda yan. Baka dyan magsimula yung negosyo mo, di ba? Pasin mo, simula lang yan sa maliliit na mga pangyayari sa buhay. Ganon. Medyo late tayo nag-online or di kaya sa 99.71 Radio Facebook page. Ganon din po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maraming salamat po sa mga nag-comment ngayon. Christian Macenas. Ito si Christian Macenas, paraging nagsasabi ng so pretty. Tapos meron siyang emoji na may hearts yung mata. Ay, nakukita na ko doon. Thank you so much, Christian Macenas. At meron din siyang emoji na malaking pink na heart na parang nagulat. Nagulat. Nagulat yung emoji. Oo, thank you. Ang dami, paulit-ulit. Christian Macena, so pretty. Ganon din po kay Daisy Bernal Bonaobra. Maray nabanggi po sa imo, manay Daisy. Kamusta naman ang buhay-buhay mo dyan ngunyan? Joe De Los Reyes. Good evening po, Tita Pollyanna. Pabati naman po sa agum ko. na si Marites Brito na nagkaon ki ano to? Sa taas? Tama ba? O sige, pakaraysa na ang pagkaon mo dyan ha. Meron ka bang fruit salad?
1: The Gita Poyana Show!
0: Ewan ko lang kung ito isang heka-heka. Heka-heka? O kasi ito daw ano, yung si Tekla. Di ba may show sila ni, ano nga pangalan ng kasama niya? SOS. Ano nga yung pangalan mo? Nakalimutan ko nga. Diba sa ano sila? Sa Kapuso Network. Tapos bigla daw nga ma-face out na ang kanilang programang T-Bots. At ang ipapalit ay si Vice Ganda sa kanyang Gandang Gabi Vice. O yung GGV. At Sunday kasi yan. Kaya ang nangyayari nito, papasok ang show. Kung halimbawa totoo ito ha, kasi baka heka-heka lang ito. O di kaya may nagpapalaganap. Although kasi parang lima na yata ang nakita kong nag-share. Lima. So ibig sabihin, parang pinupush nila yung idea. Ito kasi, pagka

Pagkatapos ng yung kay Jessica Soho, yung kay MJS ba yun? Oo, pagkatapos ng show niya ay yung T-Bots. Eh kung ipapalit si Vice, di ba alam niyo na yun? Siguro naman alam niyo yung kontrobersiya na ginawang katatawanan at parang nilait-lait. Parang binaddy-shaming ni Vice Ganda si Miss Jessica Soho sa isa niyang show. O, diba? Kaya parang teka sandali. Hindi ba nila tinanong muna si Miss Soho? Kasi Miss Soho is one of the most respected journalists in the Philippines. At siguro naman, may say din siya kung ano ang before sa kanyang show at after ng kanyang show. Eh yun na nga, meron silang history at hindi niya pinatawad. Take note ha, hindi niya pinatawad si Vice Ganda to this day. Hanggang sa araw na ito, hindi pa niya pinapatawad si Vice Ganda dahil sobrang below the belt naman yun. Diba? Ayoko nang ikwento dahil na-offend din ako as a person kasi kahit ako, di ba, maging empathy exercise ako, ilalagay ko ang sarili ko sa sapatos ni Miss Soho. Ayoko namang ginaganon ako. Tapos pagtatawanan ako, di ba? Hindi naman maganda yun. Parang wala ka namang respeto sa kapwa mo, celebrity. Hindi naman yata maganda yun. Or kahit nga hindi celebrity eh, hindi mo wala kang karapatang mag-body shaming. Ngayon nga sa London, eh, gagawin na nilang, halimbawa, inapi-api mo or di kaya pinagsabihin mo isang taong kalbo, yung walang buhok. Pagsasabihin mo ng kalbo, tapos medyo may pagkamalisyoso, pwede kang idemanda ng harassment. Kaya hindi talaga maganda. Kasi hindi dapat yan na tinotolerate, no? Kaya hindi lang natin alam kung may katotohanan ito o hangka-hangka lamang. Papalitan? Actually talaga lumipad sa isip ko kung sino yung kasama ni ano, ni Tekla. Ha? Bakit kaya? Hindi masyadong tumatatak kasi sa isip ko. Mas tumatatak si Tekla sa akin kasi binibiro ko yun si Brenda Mage. Si Brenda Mage. Binibiro ko siya noon na alam mo ikaw kamukha mo si Tekla kaya hindi ka sisikat. Kasi mahirap yung meron kang kamukhang artista or di kaya nasa parehong linya kayo. Parang magkaroon ng conflict, no? Ng atensyon ang mga fans. Eh sabi ko, nako Brenda, kawawa ka. Hindi ka sisikat dahil kamukha mo si Tekla. Sabi, bakit man? Bakit? Wala ba akong karapatan? O di gumawa siya ng mga kontrobersiya, hindi pa rin siya sumikat. At least ngayon, mayaman na siya. O di ba? Meron na siyang resort sa Mindanao. Kung saan-saan napunta ang ating kwento. Hello, Tita Shirley Sabilia Belier. Just maray na banggi po dyan sa Datag. And of course, dyan man po sa Kinale to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, amiga. And of course, kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Ao, at sa mga bugoy at ang mga bagets. Good evening sa inyo dyan. Vergara family. Miss you. Wow! At syempre, mimiss ko rin si Mami Normita Contreras. Hi, Mami Normita. And of course, kay Kuya Mario Francisco. At syempre, si Ate V. Anofi. Ate V. Bongala. Diyan po sa Rioza Street. Ganon din po kay Kuya Rudy Kalisin. At kay Tita Tess. Naka-birthday ko. Wow. Ka-birthday ko si Tita Tess. Ilang taong ka na, Tita Tess? At syempre si Ariella ang kanyang apo. Diyan naman sa San Carlos, hello kay Tita Ren. Hindi ka na naman na masyal sa downtown. Downtown? Downtown Tobacco City.

At gusto ko rin palang batiin si Kuya Cesar Barcelona. Good evening po, Kuya Cesar. Attorney Cesar Barcelona. Magandang gabi po. Siya ang president ng KBP Daet. At sa lahat ng mga nakasama natin kanina sa meeting sa KBP, kasama natin si Jana. Jana Atrebida. Jonah Atrebida at si Marvs Lopez. Good evening sa inyo dyan. Ang oras, 18 minutes after 7 o'clock in the evening. Dito lang po ang sa inyong Best Cafe Radio. Every night, one radio tabako, one radio diet. With your

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show.
8: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
13: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador.
1: Sa gabi ay
7: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
16: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
15: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show. The Tita Puliana Show.
20: Oh, la la. Ang oras, alas 7:38 na. Oras po yan dito sa One Radio. E dyan sa Indo, anong oras na po? Oras na para asikasuhin ang ating mga bagets. Para na hindi sila maasim. At masarap ang kanilang tulog pat sila ay freshko. Diba? Pati na rin ang ating mga lolo at mga lola. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig dyan sa Basud, Sorsogon City, Makusugunda ang One Radio Tabaco dyan. Diyos Manay Nabanggi po kay Manay Belen Hintalan. Ayan, Firmida na siya nagbabanging dangog, Burubanggi. Tita Belen Hintalan. Sana po okay kayo palagi and thank you so much sa inyong pagkikinig. Tumawag talaga siya sa atin para sabihin na napakalakas ng One Radio Tabaco sa Basud, Sorsogon City. And of course, good evening din po. Ay, binati na kita, Mami Norma. Baka masobran ka sa bati, ma-overdose ka sa bati, Normita Contreras. Sabi niya, grabe ka naman sa akin. Hindi naman ang grabe sa iyo. Of course, good evening po kay Eusebio Castillo at binabati po natin ang Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacake, Albay. Ganun din po ang ikaw na po family dyan po naman sa Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Of course, binabati din po natin si Mayor Severino Francisco ng Labo. Good evening po, Mayor. Sana po naman ay masayang masaya ang mga pangyayari dyan ngayon at malapit na yung mga festivals. Sa Sabado nga, merong Zumba-Zumba. Sana po naman ay talagang mag-participate ang ating mga tita, lola, mommy, and everyone else. Ganon. Magandang gabi po sa lahat dyan sa Labo, Camarines Norte. Ang aling hotline 0961-447-3923. Pwedeng mag-text lamang po kayo para sa inyong mga shoutouts at kung ano man po yan. Katulad ng sinabi ni Arnel. Sabi ni Arnel, hi, good evening po, tita. Kabi break ko lang po ngayon ang aking girlfriend at nalulungkot ako pero dahil sa aking pakikinig sa iyong palatong tunan, talagang tunan, ay nawawala ang stress ko. Sana po naman ay makakita ako ng bagong girlfriend. Why not? Ganun lang talaga dapat maging positive. Huwag po tayong masyadong, although siguro mahirap namang sabihin no na, ay nag-break ka? Ay, kalimutan mo, hindi po ganun. Mahirap po yun. Diba? Hindi naman basta-basta lang sabihin na, ay nako, sana naman ay makakita ka. Nako, hindi. Hindi po yan, wala. Hindi yan reality. Dapat damahin mo muna yung sakit, isipin mo muna yung mga masasayang araw, tapos move on na. O, hindi rin madali mag-move on. Joanne Canata, good evening. Ano ini? Sutugang mo, hugakon magkakan? Secret lang pala. Sorry. Paano kaya? Binasa ko sana. No, you should. Oh, okay lang naman kung hindi ka dahil magkakan pagbanggi. Maski diit sana. Para ba kung gutom? Tapos sukalag mo. Dahil magparalakaw-lakaw, magpuro pasyada, magparaanap iyan kay Caldero. Oh, difícil na, no? Aram nunda iyan. Aram na nindo iyan. Sabi naman ni Bouncy. Ang ganda naman ang pangalan mo, Bouncy. Bouncy ng Talisay. Wow! Sabi ni Bouncy, hi tita, tuwang-tuwa ako. Ha ha ha ha ha. Hi hi hi hi hi. Ay, tuwang-tuwa nga siya. Malamang. Siya'y tuwang-tuwa sa galak. Pero natutuwa ako sa iyo, Bouncy. Talaga nag-text ka pa, ha? Para magtawa-tawa tayo. Magtawa-tawa. Ha ha ha. Ayan, sabayan mo si Baby. O, bigyan nyo ng pangalan si Baby. O, yan na, ha? Gabi-gabi, itatanong ko sa inyo kung ano ang pangalan ni Baby. Bigyan nyo siya ng pangalan. Ito uli ang kanyang tawa. Emmy Clarete, good evening. God bless you more. Ayan, mga commentators po natin yan sa The Tita Pollyanna Show, so on radio, Facebook page. I-like po niyo or i-follow po ninyo ang ating Facebook page. Ganun din po ang One Radio. Ay, natutuwa ako. Ayan. Pangalanan nyo. Kahit babae or lalaking pangalan. Sige, basahin na. Yan ang ating game, ha. Ewan ko, kagadin nyo. Hoy, nag-text agad. Walang pangalan. Sabi. Ano? Ano to? Tita, pangalanan natin yung baby mong Bugoy. Ay, ang cute, ah. Gusto ko yung Bugoy. Pero anong tutuon yung pangalan? Halimbawa, yung apelido niya, Ramirez. Tapos, pabinyagan natin sa pare. Sabi niya, binibinyagan kita sa pangalang Bugoy Ramirez. Parang hindi mo maganda yun. Tita, saan mo pinanganak yung baby mo? Uy! Sabi naman ni 4080. Dahil kung saan mo pinanganak yan, yun ang ipapangalan natin sa kanya. Ayoko! Ano ba? Pinanganak ko siya sa Tri-C. O, yung pangalan niya, Tri-C. Kasi kung Ramirez ang apelido niyo, Tri-C Ramirez. Parang hindi yung maganda. Sige, text pa kayo dyan. Sabi naman, binabati rin ni, on good evening din daw, sabi ni Jean Abrera. Ano ba? Bigla tuloy, ang dami, ha? Ang dami. Teka, ano to? Sabi ni Shoni, wow, Shoni, hello, good evening. Sana ilagay niyo yung mga lugar niyo, ha, kung saan kayo nagtitext. Sabi niya, sa kwarto. Sabi ni Shoni, pangalanan niyo po ng Maleficent yung anak niyo. Wow, inutusan talaga. Hi kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 before 8 o'clock.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Olay! Welcome sa panghuling oras kan sa tuyang programa, The Tita Poyana Show. Digdi lamang po sa Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita Poyana na bago masyadong magayon or pero mahamutoy. Gurang na. Pero may harang pa. Sabi ni Sai. Hi, good evening to Joy Rosales. Sabi ni Joy, Snow ipangalan mo para maganda. Ay, ang cute. Meron akong pamangkin na Snow. Ang kanyang palayaw. Thank you so much, Joy, for commenting. Oh, eto na naman si Aleli. Sabi ni Aleli, pangalanan mo yan, tita, ng Darna. Ay! O di, syempre, kailangan maghanap ako ng ding. Ano yan? Grabe ka naman, Aleli.
3: Showbiz, papitik!
2: Eto na nga. Parang biglang gustong sumabog ni Catherine Luna. Ay, hindi nakakatawa yan. Sorry naman, sorry. Gusto niyang sumabog dahil nag-content siya. Kinuwento niya yung kanyang affairs. At meron kasi siyang 8 anak. At inamin din niya na sa 8 anak niya, 6 ang ama. So nung after na lumabas yung kanyang content na yon, pinick up ng napakaraming mga netizens na walang magawa sa buhay. Alam niyo yon, kasi minsan pag celebrity ka, gusto mo namang ilabas mo yung totoong nangyari sa buhay mo. Gusto mo lang ikwento, bakit ba? 'Di ba? Eh eto na nga. Ginrab yung kanyang content at kung ano-anong panlalait sa kanyang pagkatao ang ginawa ng mga ito. Ewan ko lang kung pwede niyang kasuhan ito ng cybercrime dahil minsan dapat turuan din ang ibang tao, no? Ng nararapat nilang attitude sa mga pangyayari. Eh tulad nito, isang celebrity ang kanilang nilait-lait at inihalin tulad sa iba't ibang hayop tulad ng baboy, aso, pusa. Grabe sila. Sobra talagang nakakawindang. Pero dapat din siguro isipin ni Catherine Luna na or in-anticipate niya na maaring merong mga ganitong reactions. Alam niyo naman kasi napakaraming perpektong mga netizens at marami ding mga content creator ngayon na nakaabang yan. Nakaabang sa mga celebrity, sa mga politiko at inaabangan nila na ito'y madulas. O di kaya'y maglabas ng isang kontrobersyal na pangyayari sa kanilang buhay at doon nila yan tutumbukin. Kaya ang nangyari, eto ngayon ang pinaka-latest na biktima ay si Catherine Luna. Talagang umiiyak siya at parang sumasabog na rin kanyang dibdib sa mga pinaggagawa ng mga netizens. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, Catherine, eh dapat anticipated mo na yan at siguro sa tagal mo na rin sa showbiz, dapat sanay ka na sa mga ganong panlalait. Pero pag sumusobra naman na animawa na apektuhan ng iyong mental health, pwede ka namang humingi ng legal advice siguro mula sa isang abogado at ipakita sa kanya, no? Dapat pag-aralan yung mga, ang dami kasi, umaabot yata halos ng 1,000. Grabe naman. Nakita niyo, naglilipana na ngayon yan. sa mga social media, no? Katulad ng Facebook, nandyan din sa X, at ganun din sa Threads, no? Kaya minsan kasi ang mga celebrities dapat din sigurong pag-isipan mo na lang yung sinasabi nilang click or think before you click. Click and then think. Huwag ganun. Dapat kung halimbawa ayaw mong mabash, ayaw mong malait-lait, eh huwag mo na lang ikwento. Diba? Ikwento mo na lang sa mga close friends mo. But anyway, nandyan na yan. Kaya mahirap na yan na pigilan pa. Although ngayon, papasikat na uli si Catherine Luna. Maayos na siya dahil meron din siyang pinagdaanan sa buhay niya, no? At nakita naman natin na siya in-interview ng isang vlogger na newscaster nung medyo iba pa ang dating niya, no? Sira yung isaw niyang mata. Talagang siya, may problema. Tapos parang gulong-gulo siya sa buhay niya. But after that, kasi ex-boyfriend niya si Coco Martin, siguro alam niyo namang kwento, no? Tinulungan siya at ngayon ay namamayagpag siya bilang isang kontrabida sa sigabo ni Coco. Ayan. So anyway, malalampasan din naman niya ni Catherine. Alam niyo naman itong mga taong ito, itong mga netizens na ito, itong mga creators na ito na naghihintay lang ng medyo matisod ang kanilang mga celebrities na hinahangaan o binabantayan o kinaiinisan, wala din. Mapapalitan din niya ng panibagong issue. Ganun lang naman yun. Sabi ni Grace, ipangalan daw sa baby. Oh, sige nga baby, ayan o. Ang ipangalan daw sa baby ay Bubay. Ayun nga yung kasama ni Tekla, diba? Si Bubay. Parang sinagot niya yung tinatanong ko kanina. Ano nga pangalan ng kasama? Ay, may nagsabi din pala na Donita. Hindi, doon sa T-Bots kasi ang kasama ni Tekla si Bubay. Yan. Pero cute din ang pangalang Bubay, ha? Pero actually, ang gusto kong ipangalan sa kanya ay Tiffany. Tiffany! O, tuntuan siya pag Tiffany. Mary Rose. Ay, wala. Hindi siya tumawa. Tiffany. Mary Rose. Ayaw niya ng Mary Rose. Snow. Ay, gusto din niya ang snow. Hindi na yun. Baby doll. Gusto niya rin ang baby doll. Pollyanna Jr. Gusto niya rin. Stella Marie. Ay, ayaw niya ng Stella Marie. So anyway, going back to Catherine Luna. Catherine, well, ituloy mo lang buhay mo. Huwag naman papansinin niya mga yan. A basher will always be a basher. Kahit i-bash mo rin sila. Hanap buhay na yun niya ng ibang tao, di ba? Yung nagtutroll. O, di ba? Hanap buhay nila mag-bash. Kaya, wala. Hindi na natin makontrol yan. Hindi naman natin sila pwedeng kulamin. kasi hindi maganda yun, di ba? Of course, you're on your best cafe radio every night with your Tita Pollyanna, One Radio Tabaco, One Radio Diet, 12 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
13: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
4: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
12: and other skin problems.
15: High quality na sa murang halaga.
20: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
25: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan dito sa The Tita Poyana Show. Magkakasama po tayong muli tomorrow night. Aba, Huwebes na, weekend na naman. Ano ba yan? Okay, it's gonna be another really exciting weekend with your family and your friends. And enjoy it wisely. Sabi. Kasi minsan nag-i-enjoy tayo na hindi naman wisely. At syempre sa Diet sa One Radio 99.7 mornings, nandyan po ako 8:30 hanggang 11 o'clock. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong mag-uner pero mahamutern. Gurong na pero may harang pa. Nag-iiwan ang mga katagang ang kagandahan ay isang biyayang dapat pagyamanin. Pag wala nito, tsaka ka. Uy! Grabe naman! Pero totoo. Sweet dreams! Bye!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: Chelasion.
1: What? I don't understand.
2: The province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
3: Signal detected. Program activated.
2: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky La Quatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, tindugo na. Masayang Morning with Lucky La Quatsera. One Radio 99.7 Diet. Tindugo na.

99.7 Ay, good morning. Literal na kakagising lang talaga natin. Muntik na tayong mapasobra ng tulog. Good morning also mga Camarines Norte, sa lahat hunang naabot ng ating signal, sa lahat ng kakabukas lang ng kanilang mga radio. Pagpasensya na ang aking boses, isa lang kakagising lang natin. And of course, sa lahat ng nakaantabay, sa lahat ng nakikinig sa atin via sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga private vehicles. Ayan, ingat-ingat ho tayo sa biyahe, kung saan man tayo patungong lupalop. At syempre, magbaan tayo ng pag-iingat at dasal. Para naman megabay tayo at makarating tayo sa ating pupuntahan na ligtas. Good morning, Jose Casandro, ng Daet Camarines Norte. Sa lahat ng naglalakad dyan, sipag nyo naman. And of course, sa lahat ng namamaleng ka na ho dyan sa my Daet Public Market. Sa lahat ng bumibili na ng kung anek-anek at tumatawad na ngayong umaga. Kahit wala silang kahit anong kasalanan. Wala kasalanan? And of course, sa mga katindugo natin na nandyan sa may Bagasbas Beach. And yung mga naglalakad dyan sa may Bagasbas Road. Sige, tuloy nyo lang yan. Okay, mga nag-fitness journey nating mga katindugo dyan. Eh, tayo nga hindi nakapag-jogging eh. Hindi na nakakapag-last. Good morning sa ating mga timbahay na nag-aasikaso na ng kani-kanilang mga buhay. O at least sariling buhay ang inaasikaso, hindi yung buhay ng kapitbahay. And of course, sa mga estudyante natin na papasok sa kani-kanilang mga schools, gising-gising na kung ika'y humihilik pa. Webes pa lang. And of course, good morning din sa ating mga tricycle drivers na maagang nagigising para. Hindi ko alam kung bakit sila maagang nagigising. Eme lang. Siyempre, para maghatid ng mga pasahero na napakaagang gumising. Hindi kaya yung kabay na nahahatid. Ay, talaga. Tapos yung mga misis nagikinig, ano. Wala po akong sinasabi. Anyway, welcome po sa ating programang Masayang Morning! Masaya ka? Parang hindi masayang ating boses. Literal lang, kagising lang. Ay, magkakasama po tayo alas 6:00 ng umaga ngayon. Thursday morning. September 3, 2026. Dali-dali lang tayo sa tiktokan. Dito lang po yan sa 1 Radio 99.7 Daet.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
1: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
3: Tindugo na.
1: Masayang morning with Lucky Lakwatsera. One Radio 99.7 Daet. Tindugo na.

1 Radio 99.7. Ay, good morning ulit. Batiin natin si Joran Sambas dyan sa Vinson's Camarines Norte. At syempre batiin din natin si Michelle Dave dyan sa Talisay. Sa mga naglalakad dyan patungo San Jose, oy. At sa Lucero Rala family dyan sa Talisay, sa Fernandez family. Batiin din natin syempre ang mga taga-Daet, Camarines Norte. Ay sa mga taga-Daet, kay Engineer Neil dyan sa Burabod, kay Carl. And sa family Ricafrente dyan sa Burabod. Galicia Ricafrente.

Oy, bati hindi natin ng mga taga-Basug. Batiin natin, good morning, si Engineer Hector Abanya ng Municipal Municipal Engineering Office ng Basud. Oh, good morning naman sa mga nakikinig dyan sa atin sa Basud. Sa kabilang istasyon tayo ay nahanap-hanap tayo ng mga taga-Basud. Tapos pag nakita tayo ay ipapasabi sa atin yung ating tagline. Tama naman yun. Ito na nga mga katindugon, ating mga netizens. Ang tanong natin ngayong morning ay, ano nga ba ang bagay na lagi mong sinasabing last na pero ginagawa mo pa rin? Yan ang tanong natin na sasagutin ng mga netizens natin mamaya. Pwede po kayong magpadala ng inyong sagot sa ating Facebook page, ang 1Radio99.7. Pwede rin po sa ating number, ang 0945374969. Again, 0945374969.

Date natin galing sa DOST Pag-asa. Naririnig na natin ang tututututut pandesal. Ay, shoutout sa mga nag-aalmusal ng pandesal. At ang sabi ni Mar from Daet sa ating tanong kanina, ano nga ba ang lagi mong sinasabing last na to, pero ginagawa mo pa rin? Yung magmahal ng maling tao, DJ Lucky Lacochera. O, diba? Ang dami na namang nagpapakatangal. Hey! Aray ko naman. Sabi lang, aray ko naman. Kakagising ko pa lang naman. DJ Lucky Lacochera, masyado ka naman. Ay, ganun talaga. Sabi ni Mar, sinasabi ko na last na ang pagpupuyat. Sinasabi ko rin to, Mar. Pero kapag may magandang series, hindi ko talaga kayang itigil. No? Parehas tayo. Talaga namang puyatan kung puyatan, walang tulugan kung walang tulugan. O, diba? Mga pasaway eh. At naman sabi ni June from Labo, Camarines Norte, last na raw ang online shopping. Kasi wala nang pera, pero kapag may sale, nakakalimutan ko na ho, DJ. ganun talaga. Samantalahin ang sale. Ibaling maubos ang pera. Mali! Happy birthday nga pala sa lahat ng nagbi-birthday ngayong araw. Bukas birthday ng aking firstborn. Ayan, may 10-year-old na ako. Ay, grabe. Happy birthday sa lahat ng nagbi-birthday ngayong araw. Sana ay ipagdiwang nyo ng masaya, matiwasay, at ligtas ang inyong mga kaarawan. That's when I nearly said it, then said forget it and fall. Alright, tuloy natin ang tugtugan. Here's our drunk text. May Henry Hoodie, dito lamang po yan sa One Radio 99.7.

na sub whatever. Thank you so much. 199.7 Diet. Ay, ito na. Basahin pa natin ang isa pang sagot dito. Sabi ni Anne from Mercedes. Lagi kong sinasabi ni Las na pag-overthink. Pero bago matulog, kung ano-ano nang pupasok sa isip ko. Ang pag-overthink. Hindi mo yun pwedeng sabihin, Las na. Dahil unpredictable ang mga pangyayari sa buhay natin araw-araw. O, diba? Hindi natin masasabi ang mga mangyayari. Hindi natin may mangyayaring hindi natin inaasahan. May mangyayaring maganda. Kahit nga magandang bagay, ino-overthink natin. Deserve ko kaya to? Yung mga ganun. Ay, nako. Eto na nga. Orizoon natin at 6:55 in the morning. At ang orizoonin ay inhitid sa atin ang Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. At syempre, speaking of Bascafe, mga katindugan, eto basahin natin ang mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili, maka-avail ng Bascafe Green. Siyempre, unahin na natin dito sa Daet. Eh, meron po dyan sa Novo Supermarket, sa RX Cure Pharmacy, sa Bombasis Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamagland Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, sa JM Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha, dyan po sa Camambugan, sa Ranas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Wasapanganiban, Camarines Norte, meron sa Amsel Enterprises, sa Sad Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali, Camarines Norte man, meron sa Miguel's Minimart, sa CM Sari Sari Store. Sa Labo, Camarines Norte, meron sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay. Sa Ana and Marie, sa RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes, Camarines Norte naman, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Margel Pharmacy. Sa Basud, Camarines Norte, meron sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Sa Sipakod, sa Tom Alloy Supermart at sa Vincent's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. At ang mga nadagdag na tinahan sa All Doctors Generics Pharmacy, sa Basud, sa Daet at sa Labo, sa The International Chinese Drugstore sa Daet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy sa Daet at sa Labo, sa Batika Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo at sa St. Magdalene's Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. Ayan ang mga stores kung saan pwede kayo makabili ng Bascafe Green. Pwede rin po kayong pumunta dito sa aming stasyon. Meron din kaming Bascafe Green dito. Kami po ay located sa Barangay 2 sa Pasig, Remedios Street, Daet, Camarines Norte. Ayan, hanapin nyo lang yung, sa pinakadulo, hanapin nyo yung green na building. Merong nakalagay na one radio sa harap. At meron katabing napakataas na tower. Napakataas, hindi marit. Ano may mga katindugan? Ako magpapaalam na muna pansamantala. Siyempre, abangan nyo ulit ako bukas. Alas si Isang, alas siyata ng umaga sa ating programang Masayang Morning. Masaya ka? Siyempre, abangan nyo mga susunod na programa dito sa 1.7 Diet. Ang alas 9 ng gabi po yan. Pero susunod na ho ang Kaisa Mo sa Umaga at Balitaan with Kuya Junjun Kibray. Thank you so much, mga katindugan, sa inyong pag-antabay, paikinig, at pagising ng maaga. Thank you. God bless you and have a good day. Tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 1.7 Diet. Tindugo na.

inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Camnortenios. One Radio, tindubo na!

0: province. Camarines Norte. The station. One Radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasay nyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.
3: Magandang umaga. At welcome na po sa kaisa nyo sa Umaga Balita. Una sa ulo ng balitang lokal. Pagbubukas ng mga hotlines para sa mga biktima ng rape at may mga depresyon, iminungkahi ng Vice Gobernador

Ng lalawigan ng Camarines Norte. Samantala, assessment para sa kaligtasan at pagsasagawa ng daan patungo po naman sa Culasi Falls. Isinagawa ng iba't ibang tanggapan at stakeholders. Diyan po yan sa bayan ng Mercedes. Sa ulo ng balitang nasyonal, value-added tax systems loss tatapyasan ayon po sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon po sa Department of Education, itutuloy ngayong araw ang simultaneous school safety drills. Trauma-informed standard ipatutupad. Samantala, Department of Education, hihigpitan daw po ang parusa sa bullying. Mga balita po natin mula sa ibayong dagat. Ukraine, binalaan ang mga airline companies na huwag daw pong dumaan sa bansang Russia. Samantala sa balitang pampalakasan, Alex Iyala pasok na sa second round ng US Open. Sa balitang showbiz, ito pong si Jose Marichan, abay super active pa rin po sa edad na 81 na pero active pa ho.

0: Samantala, ang mga balitang inyo po mapapakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng mga boteka, grocery, supermarket nationwide. At ngayon po ay atres sa buwan ng Setyembre. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Magandang umaga, ako si Jun Quibral, ang inyo pong magiging tagapagbalita.
1: Kaisa sa umaga, balitang lokal.
0: Sa harap ng tumataas na bilang ng mga kaso ng panggagahasa at depresyon dito sa ating lalawigan, napapanahon na ang pagbubukas ng mga hotlines para matugunan ang mga biktima ng panggagahasa o rape at mga taong nakararanas ng depresyon. Ito ang naging panukala ni Vice Governor Joseph Ascutia matapos na humarap sa ika-58 regular na sesyon ng sangguniang panlalawigan at ang mga opisyal ng Camarines Norte Provincial Police Office at University of Camarines Norte kung saan nagsagawa ang mga ito ng presentasyon ng pag-aaral sa mga kaso ng panggagahasa at dito sa ating lalawigan. Ayon sa Vice Gobernador, may biktima ng rape ang nahihiya o di kaya ay natatakot na magsumbong, kaya malaki ang magiging papel ng bubuksang hotline upang makamit ng mga ito ang katarungan at makarecover sa mga trauma na resulta ng panggagahasa. Sa paliwanag ng Vice Gobernador, ang naturang mga hotlines ay pangangasiwaan ng mga dalubhasa sa counseling, kagaya ng naturang larangan. Batay sa isinagawang pag-aaral ng UCN, karamihan sa mga kaso ng rape ay nagaganap sa loob ng mga tahanan at kadalasan ang mga suspek ay kasama sa bahay o di kaya ay kapamilya o incestuous rape kung tawagin. Sa records naman ng pulisya sa nakalipas na 5 taon dito sa ating probinsya ay mayroong 638 kaso ng rape. Nang lahat ng ito ay naisampa sa hukuman kung saan 2 sa mga akusado ay napatunayang nagkasala. Sa kabuuang bilang, ang mga nasampahan ng kaso ng rape, umaabot umano sa 352 sa mga ito ay nakakulong, samantalang ang 286 na mga akusado ay nakalalaya pa at pinaghahanap ng mga otoridad. Samantala, iminungkahi naman ni Police Colonel Lito L. Andaya, Chief ng Regional Staff CRS ng Police Regional Office 5 Pro 5 Bicol, nakasama sa humarap sa sangguniang panlalawigan na dapat magkaroon ng reward sa mga wanted na kasong rape upang mapadali ang paghuli sa mga ito. Ipinahayag naman ni Vice Governor Ascutia na ilalapit nila kay Governor Dong Padilla ang mungkahi na ito ng naturang kernel dahil sa ang pagpapalabas ng reward sa mga taong pinaghahanap sa batas ay nasa kamay ng punong lalawigan. Samantala, isinagawa ng pamahalaang bayan ng Mercedes sa pangunguna ng tanggapan ng alkalde, sangguniang bayan, MDRRMO, at Municipal Tourism Development Operations Center ang isang assessment o pag-aaral para sa kaligtasan ng mga bumibisita sa Culasi Falls sa Barangay Culasi Mercedes, Camarines Norte. Lumahok sa naturang assessment kahapon ang tanggapan ng Philippine Coast Guard, Mercedes Municipal Police Station, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Engineering Office, Provincial Disaster Reduction Management Office, Barangay Officials ng Culasi, maging ang grupo ng mga mountaineers katulad po ng Oriol Outdoor Group at Diverse Group ay lumahok sa naturang aktibidad at inaasahang magbibigay ng iba't ibang rekomendasyon ng mga ito para sa iba't ibang mga aktibidad sa mas lalong pagsasaayos ng access road, paglalagay ng mga safety nets at iba pang may kaugnayan sa kaligtasan ng mga turista. Magugunitang nagpalabas ng kaatasan si Mayor Alexander Pajarillo sa pansamantalang pagpapatigil sa pagpasok ng mga turista sa lugar dahil sa isang insidente ng pagkalunod, at ang pagsasagawa ng assessment ay isa ring hakbang na pangungunahan ng local government unit. Ito ay upang masiguro na hindi na mauulit ang pangyayari. Inihanda ng MDRRMO ang assessment tools at ibibigay sa mga kalahok. Ang PCG naman ay nagsagawa ng underwater assessment at nagpadala ng kanilang mga scuba divers, at ang kapulisan naman ay siniguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ang mga mountaineers na bihasa sa pag-akyat sa mga ganitong lugar ay kukunan din ang kanilang rekomendasyon, lalo na pagsasaayos ng mga daan sa dalisdis na lugar kung saan ito ay magiging kaaya-aya sa mga gustong tumuklas ng talunang kulasi. Inaasahang matapos mabuo ang rekomendasyon at maisagawa ang mga kagyat na hakbang pangkaligtasan ay muling bubuksan para naman sa mga turista ang nasabing lugar.

0: kaisa sa umaga, balitang nasyonal.
1: Inaanunsyo ng Bureau of Internal Revenue or BIR, ito po ang si Commissioner Charlito Marten Mendoza na inihahanda na ng ahensya ang patakaran para alisin ang value-added tax or VAT sa allowable system loss sa charge sa mga bill sa kuryente. Alinsunod po yan sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ginhawa sa mga mamamayan. Ilalabas ng BIR ang kaukulang Revenue Memorandum Circular pagkalipas ng 15 araw mula sa pagkakaimprenta ng Energy Regulatory Commission or ERC Resolution Number 26 Series of 2026 kung saan formal na inuri ng ang system loss charge bilang isang government mandated pass-through cost. Hindi dapat nagbabayad ng VAT ang mga consumer sa kuryenteng hindi naman nakararating sa kanilang mga tahanan o negosyo. Ayon kay Mendoza, ang pass-through charge ay halagang kinokolekta at ipinapasa lamang sa tamang rekapitan. Kaya ang pagtatanggal ng VAT dito ay nangangahulugang mas mababang singil ang ipapasa sa mga tao. Sa ilalim ng ERC Resolution Number 26 Series of 2026, ang allowable system loss ay itinuturing na nabawing gastos at hindi bilang kumikitang kita para naman sa mga generation company, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP at mga distribution utility. Binigyan din pa po ni Mendoza na ang hakbang na ito ay naaayon sa patnubay ni Finance Secretary Frederic Go na magpapatupad ng mga reformang ramdam agad ng publiko. Ang nalalapit na patakaran ay kasunod ng RMC Number 60-2026 na inilabas sa noong Hunyo kung saan inalisan din ang output VAT at creditable withholding taxes. Ang iba pang mandated charges katulad ng lifeline subsidy at green energy option allowance. Samantala, itutuloy na ng pamunuan ng Department of Education ang pagsasagawa ng National Simultaneous School Safety Drill ngayon pong araw na ito ng Huwebes, Setyembre 13. At ayon po sa Department of Education, ang exercise ay bilang paghanda sa active threat scenario sa eskwelahan habang sinisiguro ang psikolohikal at pisikal na kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, ang pag-reschedule ng School Safety Drill ay daan upang mapatibay pa ang kahandaan sa bawat paaralan ng hindi nakapagdudulot ng takot at stress sa mga estudyante. Matatandaang na-reschedule ang safety drill matapos ang masinsinang konsultasyon sa Medical at Mental Health Organization katulad ng Philippine Psychiatric Association, the Philippine Society for Child Adolescent Psychiatry at Philippine Pediatric Society. Nakapailalim sa konsultasyon na dapat na masigurong may patutupad ang safety protocols at marapat din na ito ay child-centered at susunod sa trauma-informed standard. Ayon pa po kay Angara, layunin din ng drill ang pagbuo ng kalmadong practice at muscle memory sa pamamagitan ng maayos na pagsasagawa ng orientasyon. Bago ang mismong drill, inaabisuhan ang mga guro na bibigyan ng advance notice ang mga mag-aaral, magulang at school personnel upang masiguro ang psychological preparedness nang sa ganoon ay maiwasan ang pagkabigla ng bawat isa.

0: Samantala, mas pinalawak pa ng Department of Education or DepEd ang kanilang kampanya laban sa karahasan sa mga paaralan at binalaan ang mga estudyante mapapatunayang nambubuli sa ilalim ng at isa sa ilalim sa exclusion or tatanggalin sa mga paaralan ng Department of Education ang kanilang kampanya laban naman sa karahasan sa mga paaralan at binalaan po ang mga estudyante. Sa ilalim ng bagong DepEd Order Number 006, Series of 2026, pwede kaya ito po yung guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Kabilang sa mga parusang maaaring ipataw sa mga mag-aaral na mapapatunayang guilty sa mga naturang paglabag, ay non-readmission, agarang exclusion at mandatory referral sa law enforcement or social welfare authorities para sa mga mag-aaral na mapapatunayang gagawa ng matinding paglabag. Ang first level o di kaya ay yung tinatawag na minor infractions ay maaaring mauwi sa written reprimand, parental notification at guidance counseling. Ang second level, serious offense or paulit-ulit na bullying, online harassment na may parusang suspension hanggang 5 araw, DSWD referral or non-readmission sa ikalawang paglabag. Habang ang third level or high-risk acts o di kaya ay severe physical harm, bomb threats, dangerous access ay non-readmission sa unang paglabag, permanent exclusion sa ikalawa, turnover sa mga otoridad.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
0: At tuloy-tuloy ang detalye ng balitang national. Nananawagan si PNP Anti-Cybercrime Group Director General Wilson Asueta sa mga na magkaroon ng iisang identification na posibleng magamit sa bilang requirement kagaya po ng National ID System o di kaya ay National ID bilang requirement sa pagpaparehistro ng SIM card. Kasunod po ito ng entrapment operation sa Bulacan na humantong sa pagkakaaresto ng isang 26-year-old na lalaki na umano'y nagbebenta ng registered SIM cards sa social media. At ayon po sa mga otoridad, nakumpiska sa operasyon ang 400 na mga registered SIM card. Ayon po sa mga otoridad, nakumpiska sa operasyon ang nasabing mga SIM card matapos ang kanilang inihandang entrapment operation. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa SIM Registration Act of 2002 kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Iginiit po ng opisyal na kinakailangang higpitan ang proseso ng SIM registration upang maiwasan ang paggamit ng mga registered SIM sa illegal na gawain online. O, naalala niyo yung unggoy, yung picture sa SIM card? Di ba nakalusot?

0: umaga, Balitang Internasyonal.
1: Binalaan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang mga airline companies na huwag nang dumaan sa airspace ng bansang Russia. Ito ay dahil sa pinaigting nilang drone attack sa Russia. Sinabi ng Ukraine President na nagiging delikado na ang mga pagdaan at dahil ho ito sa may banta ng kaligtasan. Binabantaan ang mga civilian aviation at sa halip ayaw lamang nito na madamay ang mga civilian. Dahil sa naganap na pag-atake ng Russia sa Ukraine ay madalang na ho ang pagdaan sa airspace ng mga eroplano mula pa naman sa iba't ibang bansa. Noong nakarang araw ay inatake ng Ukraine ang energy facilities ng Russia at maging ang pinakamalaking oil depot ng nasabing bansa. Samantala, sa kabilang takot, tiniyak po ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ito ay gaganti matapos ang madugong air strike ng Russia sa shopping center ng Kryvyi Rih, Central Ukraine. Ang nasawing insidente ay umabot po sa 16 na katawang nasawi. Tuloy-tuloy din ang ginagawang paghalughog ng mga rescuers sa mga gumuhong gusali. Tinawag ni Zelensky ang drone attack nito na ito ay isang uri ng kaduwagan.

At dako ho tayo sa balita ng pampalakasan. Mabilis daw hong na-dominate ang naging simula ng kampanya ni Filipina tennis star Alex Iala sa 2026 sa US Open. Matapos niyang talunin po ang qualifier na malalaro mula po naman sa Amerika na si Mary Stoina sa score na 6-1, 6-2 nitong nakatalikod na araw ng Martes. Na mismong ginanap sa live sa Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York. Umabot sa 5-0 ang lamang ng Filipina Star bago tuluyang makuha ni Stoina ang kanyang unang game. Gayun man, hindi natin nagsiyala at agad siyang isinara ang setup sa score na 6-1 upang magkaroon ng maagang kalamangan sa laban. Sa pagsisimula po ng set, hindi na bago ang laro ni Iala at hawak niya ang momentum ng nasabing laban matapos na dominahin. Sa pagsisimula ng ikalawang set, hindi na ho na bago ang laro at tuloy-tuloy na ho ito hanggang sa huling set na kung saan ay nakakuha po ng score na 6-2 ito pong si Alex Iala. Aabante si Iala sa round 2 ng US Open Tennis Championship at sunod na makakaharap si Oleksandra Olenikova ng Ukraine na kung saan ay sa kasalukuyang world number 46.

0: isa sa umaga, Balitang Showbiz. Showbiz Papitik.
1: Oh, magandang umaga ho. Oy, sa Balitang Showbiz ho tayo ha. Yun yung mga mahilig po sa Balitang Showbiz dyan ha. Oy, sigurado nga daw pong magiging busy na naman. Ay, ngayon sikat ho itong si Jose Marichana dahil po pagka sumasapit na ho yung Berman sa sikat na sikat ho ito hong si, kung tawagin ho natin ay JMC. Yeah. Sigurado daw pong magiging busy na naman ngayon po ang OPM legend na Jose Marichan dahil po sa pagsisimula ng Berman. So, yun yung sabi ho natin. At ito nga nagdaan ng September 1 ay kaliwat kanan kaagad ang guesting ni JMC sa mga TV programs bilang hudyat ng pagsisimula ng holiday season sa atin pong bansang Pilipinas. Naririnig na rin sa iba't ibang shopping malls at ilang business establishment ang kanyang hit classic Christmas song na Christmas in Our Hearts. Sa guesting daw po na isinagawa ng 81 years old na ngayon ho'y iconic singer-songwriter sa Kuwan on Juan show ni Milay Cantiveros. Binalikan ho nito hong ni Tito, sabi nila, ang pagsisimula ho ng kanyang career sa kanyang sa kanya pong music career. Ah, binalikan daw po ni Tito Joe. At noon po sa edad na 13 ay sumusulat na daw po siya ng mga kanta at mga kahit daw po busy siya sa pag-aasikaso po ng kanilang family business ay hindi pa rin daw po tinatalikuran at kinakalimutan ang pagiging musician po nito. Say po ni JMC noong teenager daw po siya ay nag-volunteers po siya na mag-perform para sa isang radio show. Taong 1965, kinuha po siya ng isang television network para sa isang TV show. At hanggang nakapag-record po siya ng ilan pang mga original songs hanggang sa lumipad siya patungo sa ibang bansa para doon po ay magtrabaho. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1986 at nakapag-release po ulit ng mga kantang hit na hit po ngayon sa atin pong bansa. Katulad po ng Tell Me Your Name. Ayan ha, Tell Me Your Name, Beautiful Girl, at Please Be Careful With My Heart. Ito ho yung naging, kung maalala ho ninyo, ito ho yung naging duet po nila. Nito hong si Miss Regine Velasquez. Hanggang sa isulat at record na po ang kanilang nanganila ang kanyang anak na si Lisa Chan, ang isa pa hong kanta, ito na ho yung Christmas in Our Hearts, na itinuturing na biggest selling OPM songs in history. Katuwang po niya sa pagsusulat ng songwriter din ito hong si Rina Cañiza. At sa edad na 81, triple na daw ho ang pag-aalaga ni JMC sa kanya pong kalusugan. At isa na nga ho dyan yung kanyang diet. Hindi na daw po siya kumakain ng pork. Hindi na rin din daw po siya kumakain ng beef. At ang kanya hong exercise sa umaga ay 45 minutes. Napaka-importante daw po nito sa kalusugan. At kinakailangan naman yung umano niyang alagaan ang kanyang katawan bilang protection at ma-preserve pa yung kanyang health para po sa kanyang mga magiging mga apo pa. At iyan na rin ho ang mga naging kalipunan ng atin pong mga balita ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Samantala, ang mga balitang inyong napakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng mga buteka, grocery at supermarket nationwide. At antabay na po sa kaysa nyo sa umaga. Sa susunod nating balitaan ngayon pong umagang ito, maraming salamat. Ako po naman si Junjun Quibral, ang inyong naging tagapagbalita. Maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Kamnortenyos. Tindugon na!
1: One Radio 99.7 News FM dot it.
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
1: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamnortenyos. One Radio 99.7 Daet. Tindugo.

0: program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga, tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet, indugon na.

0: Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Ayan, magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga, world. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Camarines Norte. At welcome na po sa programang Kaisa Nyo sa Umaga with yours truly, Junjun Quibral. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ang bilis talaga ho ng araw, ano? Bukas, oh, weekend na naman, no? At ngayon po ay atres sa buwan po naman ng Setyembre. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan ngayon hong Setyembre at Res, happy, happy, happy birthday na lamang ho sa inyo. Kumusta po kayo, people? Kumusta po kayo, folks? Ano ho ang inyong ginagawa ngayong mga oras na ito? Yung iba, meron pang 20 minuto sa kanila hong paghahanda para magtungo sa kanila hong mga trabaho. Pribado man yan or pampublikong tanggapan, kailangan lagi ho tayong nasa oras. Yun namang mga taga-gobyerno, huwag kayong lalamang sa oras, sapagkat kung manlalamang kayo sa oras, itinuturing po itong isang uri ng pagnanakaw. Hindi nyo lang alam, or siguro hindi nyo lang ho napapansin. Maliit ho kayo ng 5 minuto sa inyong mga trabaho, ay ilang minuto po yan sa loob ng isang buwan, ha? Ilang minuto po yan sa loob ng isang taon, ha? O, kwentahin po ninyo, ha? Kung palagi kayong late, ha? Di yun yung nanakaw po ninyong oras sa gobyerno. Kaya mas maganda sana kung lagi hong, kung hindi man on time, ay lagi hong advance, ha? Ika nga'y mas maganda kung tayo ho yung makatutulong sa gobyerno, ha? Kaysa yung gobyerno ang lagi hong tumutulong ho sa atin, ha? Kahit paminsan-minsan ay maging karapat-dapat naman ho tayo, ha? Ayun ho, may pagmamalaki ho tayo ng atin hong tanggapang pinagtatrabahuhan, ha? Okay, yun pong mga nasa bahay naman, ayan sila yung maiiwan, tayo ay magsama-sama, ha? Tayo ay maghuntahan, ha? Pwede ho kayong magbigay ng inyong mga reaksyon, ha? Kahit po doon sa akin hong personal number, ha? Kung meron ho kayong tanong, kung meron ho kayong mga opinion, kung meron po kayong mensahe, ha? Sa akin hong personal number, ayan, isulat ho ninyo at nang hindi ho ninyo makalimutan, ha? 0961-0146609. Ayan ho, ha? 0961-0146609. Binabati ho natin ang magandang umaga, Miss Janet Alvarez Monteveros. Ayan, thank you for watching. Saan lugar ho kayo ito? Bago ito si Ate Janet, ha? Kayo, ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan. Inaantabayanan ho natin, ha? Tingnan ho natin dun sa mga kababayan ho natin, kasi nareset nga ho yung kapag sinabi ho kasing simultaneous o halimbawa, siyempre lahat or sabay-sabay na isasagawa po ang isang aktibidad, katulad po ng isasagawa po nito ng Department of Education. Ay ngayong araw, ha, Setyembre at Res, magkakaroon daw po ng simultaneous school safety drills, trauma informed standard ipatutupad. Yun, maganda ho yung ganito, ha, sapagkat ito hong mga safety drills, ito po ay napaka-importante. Hindi nyo napapansin, madalas na ho yung paglindol, ha, sa iba't ibang lugar ng atin pong bansang Pilipinas. Dati-rati wala naman, ha. Pero ngayon, madalas na ho yung paglilindol. Ngayon, kung merong lindol, lalong-lalo na ho kung kayo po ay nasa isa hong building. Let us say, nasa, kasi wala namang 13th floor, ha. Di gawin na lamang nating 12 or 14. Nagkaroon ng lindol. Ang tanong, anong gagawin mo? Di ba? Eh, alam naman natin na talagang mahirap ano tayong bumaba. Pero bilang mga precautionary measures, meron hong mga itinuturo. Ito pong ating mga rescuers. Particular ho dyan, yung mga taga MDRRMO, yun pong ating mga from Bureau of Fire Protection, from Engineering Department. O, di kaya parang isang composite team na pinaghalo-halo po ito at nagkaroon po ng mga pagsasanay upang bigyan ho ng kaukulang kaalaman yung pong atin hong mga kababayan. At kanila na naman pong ina-exercise, o di kaya kanila hong ini-spread out yung kanila pong mga kaalaman. Kaya maganda rin ho itong nagkakaroon ng ganitong mga uri po naman ng safety drills. Para alam ng atin hong mga kababayan, yung atin hong gagawin. Tayo po nakapag-undergo na rin ng ganyan pero hindi pa ho kumpleto. Maging sa mga barangay, hindi pa rin ho kumpleto. Kinakailangan makumpleto ho ito. Ito ho mga standard na ito upang magamit ho natin lalong-lalo na ho sa panahon po ng kalamidad. Yung kalamidad ho kasi hindi lang naman by nature. Meron ho tayong tinatawag na man-made calamity.
1: Ang mga istorya nga nagkahitabo sa balwang gisad na to.
0: Sige, at ipapapamonitor ho natin kung yung pong mga eskwelahan ay susunod at tatalima dito sa panawagan na ito ng Department of Education. May mga eskwelahan ho tayong nadadaanan na meron pa hong tarpaulin na nakalagay nga ho ito hong isasagawang mga safety drills na ito. At samantala, meron ho tayong ilang mga kababayan, kasi nga po lumalabas sa mga balita. At naitala daw ho yung tinatawag na acutely unhealthy na kalidad daw po ng hangin sa tatlong lugar sa Metro Manila kasunod po ng pag-abot po sa bansa ng haze. Na inuugnay sa mga sunog na naganap po naman doon po sa bansang sa Kalimantan, sa Kalimantan, Indonesia. Abay, nakarating na daw ho dito sa Pilipinas ito hong haze na ito. At may mga ilang lugar na po sa Metro Manila. May nabasa ko isang news item na nakarating na rin daw sa Bicol. Sa Bicol, ang unang madadatnan mong probinsya ay Camarines Norte. Pero wala pa naman ho yatang napapansin yung ating mga kababayan, particular dito ho sa Bicol speaking town. Siguro kung sakali mang totoo yun pong balita na nakarating na rin ho sa Bicol region, ang unang mahagip ho ng haze na ito ay dun po sa Tagalog speaking town. Bigyan po kami sa mga kababayan po natin dyan sa Tagalog speaking town, kung meron na nga hong ganitong mga sinasabing pati yung haze ay nakarating na rin sa Bicol region, para masiguro natin kung totoo yung balita o di kaya yung nag-create lamang ho ng pangamba sa atin hong mga kababayan. Ano po ba itong haze? Ano po yung haze na tinatawag? Yun pong haze, base ho sa research, ay ito ho ay isang hamog kung tawagin. Ito po ay hamog, kaya kung ito po ay galing sa mga sunog, ay di tinatawag ho nila itong hamog na galing po naman sa mga nasunog na bagay or kung ano pa naman yung mga sunog na yan. Ayan ho isang uri ng hamog or usok na nanggaling po naman sa mga nasunog na bagay. Kung nagkaroon po ng malawakang pagkasunog ng kagubatan, ganun po yun. Kaya meron pong mga lugar na kasi mahirap na ho kasing kontrolin. Yun pong mga kagubatan na nasusunog. Nangyayari ho ito sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, mukhang malabo ho yatang mangyari ito pong uri ng mga sunog na ito. For the reason, nakalbo na ho yung mga kagubatan ho natin at halos wala na ho tayong makitang mga magagandang uri po naman ng mga punong kahoy. Pero sa ibang bansa, pinipreserve ho nila ito. Pinipreserve ho nila ito. Kaya minsan nagkakaroon po ng nagkakaroon po ng sunog sa mga kagubatan dahil ang isang ahong component ho dyan ay nagkukulang ng oxygen yun pong lugar at may mga namumupang mahirap pong i-explain pero ang makapagpapaliwanag ho nito yun hong mga technical person. Ano po? Pero pwede naman na ho nating i-research yan sa mga susunod na pagkakataon para makakuha ho tayo ng history or istorya ng may kaugnayan kung bakit po nagkakaroon ng mga sunog sa mga kagubatan sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ito ho yung sunog na mahirap hong maawat.

At maya-maya yun ho ang mga detalye po ng mga balitang lokal ho natin, ha? Sapagkat meron hong naiwanan ko pala yung wallet ko. Andun ho yung nakasingit yung aking mga topic. Ayun namang interview natin kay Councilor John Cureses. Eh, hindi ko pala nailock yung recordings. Ayun, nawala. Ayan, ha? Kaya humihingi ho tayo ng paumanhin kay Kagawad, kay Councilor. Ah, pero pwede ko naman po yung isa-isahin, ha? Pwede ko po yung isa-isahin yung pong interview namin. Katulad na lamang po ng kumpirmasyon, ha? Yung kumpirmasyon po na kasi nga po nais ho natin talaga siyang ma-interview kasi nga ho meron hong ilang mga rumors, ha, na nagagalit na ro yung ilang mga tricycle sector, particular ito hong ano yan? Okay. Mm-hmm. Particular ito hong pag-aprobay, kumpirmado na ho na inaprobahan nga po ng sangguniang bayan, yun pong kahilingan sa pagtataas po ng yung tricycle fare increase. Kumpirmado na ho ito. Kaya lang, sabi nga ho ng atin hong councilor, hindi pa anya June may patutupad ito sapagkat meron pa nga hong prosesong sinusunod. O katulad niyan, o halimbawa ipapasa ho ito sa ating Office of the Mayor. Hindi ko ho alam kung naipasa na ho ito sa Office of the Mayor kasi syempre may mga records pa hong mga inaayos ho yan para kumpleto, ha? Kasi yung pong ganyang pagtataas hindi naman basta kinakailangan na itaas, ha? Meron hong mga babaguhin, particular sa existing municipal ordinance. May ilang mga provision din doon na kinakailangan i-amend. Kasi kung hindi ho yan i-amend, edi magkakaroon po yan ng violation sa mga sa ordinansa. And then pagkatapos ho yan, dadaan ho yan sa Office of the Mayor. Ang sabi ni Councilor, kung ilang araw yon, and then magkakaroon po ng publication. Ang alam ko sa ganyan ay 30 days, pero sabi ni Councilor 10 days. Anyway, kung kahit na anong araw ho yan, basta dumaan sa tamang proseso, and then ay ipatutupad ho yan. At sa ngayon nga ho, pinoproseso na, ginagawa na ho yung mga matrix na ipamamahagi sa mga tricycle sector. Medyo marami-rami ho yan. Ilan ba meron na unit ng tricycle? Ilang bang prangkisa meron ang tricycle sector dito ho sa bayan ho ng Daet, ha? Kung hindi ho tayo nagkakamali, mula ho doon sa 2,500 na dagdagan ng 300, meron pa kayang susulpot? Madadagdagan pa ho kaya ho ito? Parang sisigaw na yata ang taong bayan kapag nadagdagan pa ho ito, ha? Hindi ho napigilan yung 300, eh, ha? Sabi hanggang 2,500 na lang ngayon yang mga prangkisa ng tricycle. Pero nakarating sa atin ho yung mga balita. And then naramdaman ho natin, napag-alaman ho natin na nakapagdagdag ng 300 na prangkisa, ng tricycle. Kasi nga ho pinakialaman daw di umano ng isang politiko dito sa lalawigan ng Camarines Norte, hinati-hati. Merong pabaon, merong pasalubong sa mga miyembro ng sangguniang bayan. Hindi ko ho tinutukoy yung ngayon, ha? Hindi ko tinutukoy yun hong presenting komposisyon ng sangguniang bayan. Ito hong mga nagdaan. Ewan ko lang kung merong ngayon ay nakatikim nito hong pabaon at pasalubong na ito ng mga prangkisa po naman ng tricycle. Baka mamaya niya mabalitaan namin another 200 na naman. Di magiging 3,000 na, ha? Sige, sandali. May mga information pong ibinibigay sa atin.

Sabi po ng isang ano, sabi po ng isang concerned citizen, sabi po niya sa atin, oh, maraming salamat sa inyo pong pakikinig, sir. Hindi ko lang alam kung gusto mong ipabanggit yung pangalan mo or hindi, pero babasahin ko po yung inyong mensahe. Ang sabi niya hon, ang sabi ho ng isang nagbigay po ng mensahe, nakaabot na po sa atin ang haze noong Tuesday at Wednesday. Meron, kung galing po kayo ng Talisay, makikita niyo po yung parang hamog namumuti from Mega Gas tapat ng Big House hanggang pasentro, at kung titingnan niyo po ang kalangitan, makikita niyo din. Iwan ko lang po kung meron pa ngayon. Okay? Maraming salamat sa nagbigay ng impormasyon. Sabi niya, nakaabot na po sa atin ang haze noong Tuesday at Wednesday. Meron. Kung galing po kayo ng Talisay, makikita niyo po na parang hamog namumuti from Mega Gas tapat ng Big House. Yun hong Big House sigurong binabanggit ni sir ay itong sa mga Barcelona, kung hindi po tayo nagkakamali, ano, Big House ang tawag ho dyan, hanggang sa sentro, at kung titingnan nyo ang kalangitan, makikita nyo din. Iwan ko lang po kung meron pa ngayon. O, sige, ayan po yung impormasyon mula sa atin ng mga kababayan. Ito namang isa, iba naman ito, sa Lucho Cup daw. Hindi po tayo magkakapitan. tayo po yung nagtatrabaho. Tayo po yung magtatrabaho. Wala hong problema. Iwanan po muna natin yung mga usapin po ng politika, at ibigay na po natin yan sa mga kinaukulan kung tuloy or hindi ang eleksyon. Basta tayo bilang incumbent, magtatrabaho lang po tayo. Ano? Maraming problema po yung barangay na kinakailangan pa po nating gawa ng paraan sa abot ng ating makakaya. Ganun din po sa ibang mga incumbent na mga barangay officials. Ano po? Anyway, magandang umaga sa inyo pong lahat, at maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Maraming salamat po sa inyo pong mga pagbati ng magandang umaga, at magandang umaga din po sa inyo.

Ayan, balik ho tayo at may tinignan lamang ho tayo doon sa labas. Ayan, tuloy-tuloy na ho tayo, ha? Sa atin noong programa ngayon pong umagang ito. Mukhang may diferensya po yata itong aking cellphone, ha? Baka papalitan na ngayon, kagawad. Wala pang pampalit. Asan na yung binabasa natin kanina? Yung binabasa natin kanina, ayan, ayan, ha? Okay, ayan.

Okay, tuloy-tuloy ho tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Kay sa inyo sa umaga with Junjun Quimbral, World Radio 99.7 News FM. Dito po yan sa Bayan ng Daet. Nagsasagaw ho tayo ng pakikipag-ugnayan kasi gusto ho nating malaman kung ano ho yung unang-una, syempre yung preparation po ng yung po kasing dito.